0: Niya. O rights ni na mo paye no. Fa mo mo je first no. En hyehye kakra wo ho.
1: Mr. MC. Medi Moses a kodi prostate your tea by me be bua me ma be be woju so yare mu wo ye ne capsules prostate your x ena emia nso di ni
2: Femacure X ho asem na wo kan abua me bebre eyi me fitire ko mu ya wo ni na amama ye obesima
1: nana na prostate your x nti
3: me ni ju so mu how biem amama ye be ma mu be ma na me ni je so abefie
4: prostate

baby o ne lechland gana si wo mu ku su jini wo ho esiku fo e teacher fo anawo fo se wo pe se wo besu sa wo na mu ni amanyi na every nanny ya ye shishe papa bia mamu e wo ye air conditioners tvs refrigerators gas cookers chest freezers microwaves mobile air conditioners vacuum cleaners blenders kettles mobile phones eni ni eke ka ho nyina we die se sa wo da mu ni amanyi na o ne ma wa hoto sun ku bi na ma wo suku ko ni so aye wo de o pe we na o pe die electroland e ma wa hoto a na ma mu ni ama pa ne bo da fam enti e ma electroland back to school promo yi en fa wo ko ho we be ti mi ako electroland showroom eni wa na ma osi fo e wa gana afa na nyina na wo ko to wo ni ama pa pe ye ne ya ana afa we wo 050-315-9739 we be ti mi so ako www.electrolandgh.com

0: me be.
1: Sisi a woni me kase e won pana.
0: Sisi a ma break out.
1: Won oba jai. In 70 na
0: because of she swear say na e call me.
1: Osuru.
0: I know the so me na me suru. E suru to say me be am here.
1: Okay, yen kwa homa ne sumra. Yen kwa homa ne sumra. Agofia. Agofia. Agofia. Mr. Mamu Kona Tima Mina, and a brandy swam on a pa, and an elsome. I go via. But I'm more here, money, mammy. Didn't come on.
0: Na, a coban, son.
1: Okay, I go via. Hello? Oh, more here, mammy, more here, mammy. Aha, I go via.
2: I
1: mean, me back on you. Bibin two more din there also so my men fro coffee why?
2: Okay.
1: Is it me fro coffee? Edi am dey man no coffee.
2: Okay.
1: Coffee ayi game boy unim no. Your friend is saying
2: Kofi Bode.
1: Ofia busu abem.
2: Oh yeah.
1: Anya hwe. Sesia wuka sefia bodom anasa sachiri.
2: Abodom
1: wa hia bofunu bofunase anasa hwe. Bofunase yo. Na kofi bebe wunim ne kwan bae so oyɛ basabasa.
2: Oh, kane na oyɛ kampa.
1: Eba cho jina baby ye mae wai, jina baby ye mae.
2: Ne to kane no.
1: Aha.
2: Oyɛ kama pa.
1: Aha.
2: But
1: oh okay ti and you may catch them
2: all sano oye even say oye like you hold man
1: oye electrician
2: oye electrician pa anya go
1: awo ni madwuma
2: pa
1: hey
2: ni pa anya se dia ni ti kakara ba ni to lo di
1: okay na me pa cho woni ma were hina nyasem okun ni so pan na
2: no kre
1: e ba ni sey
2: e dan as ma work na ma ni we ni si ye wo o mo mo se wo di gota ke si bi da ho na ma ni we ye se nka o ba to wo na nka o da prevent ni da ana we ni dia ni ye event at akwa me said you walking into bawo ni eya blog no ana issue to heavy pa into we na lo demo ni ne bi oh
1: by
2: the so kan dia no kan ba ye sia mo je bibika kra na je no
1: enia ma be fra france mu ni mu
2: ani
1: okay na asam no mo kama ni twa ya na ekosi sei
2: ekwa yi ano mo ka se le danu o nya ma no o nya baby na nti ma re ni se ma re ni twa break se ko dia ma no but e chin wa ye
1: na je se ho na sisi abam no
2: pa jo si
1: e ho na ada bia akoso ho no
2: aha wa ye danu
1: okay eti efri wo no na brand station se so ye se ya na
2: na ba so ani o ti di manra ni na tem pa
1: na wuni ni se bia ya na o de kasa e bia na o hwe ha no susu
2: oh na nte oh sorry
1: no problem e we kasa
2: ka ni no nte sa but we starting no ni ma ni ma no ani ni jama na jo na ayota ni ma me pa me ni ni papa so
1: o mu ni na ti ase
2: o papa di o free
1: o ma meti ase na
2: o sa se o ma me clean our culture hospital
1: ezi hono mu
2: ani
1: okay
2: ka
1: okay me do asipa na asem de o kana onyo bi mani twa betu se ya hunu ni ye na je se na ha wa ba no disi ebo anu nza
2: o le fishing pa woni ma pa o
1: ana yesi
2: omojumama no
1: yesi wasa twa excavator nyina
2: ya no kre
1: okay
0: site ben
1: mate
2: na ni mano na eh ya ni sa
1: okay
0: omo se me
1: me da se wa papa bo.
2: No.
1: Okay.
2: Okay.
1: Yo, meda sipi. Se obi susu wo fofo kan ye beje no. Na yato enkomo so. Akura no samai osenya da kronia na dwo. Na akura no susu si da bie bio. Kraje. Enu be na onim to wiase. A bit ma to line nyina si.
0: My high life na my hip life.
1: To ba kuna minti.
0: Mm, kind of thing.
1: To, say a while name to.
0: For my sister, for me dear whoopee, for me don't call, for me dear whoopee, for me bed, de, yaminia whoopee, kekania whoopee, yaminia whoopee, for my sister, for me dear whoopee, for me don't call, for me dear whoopee, for me bed, de, yaminia whoopee, kekania whoopee, yaminia whoopee, game boy to Ed. Fellow who records we the best husky lover oba bottom power be bian suni di kume kwa nese wa fami se mejimi oko fani pande nebe chame saye maste dasi ubedi dasi beda eye maste mikukuna msonyi na omfana sem medenka medono sena ompe maste minamu busu mumbereno na wada mi huhusu sunu na ubi kika orina mwade misika jutana nka inkusi dabe husky samerika mimpene tuto mimpene nwa
1: okay seme nyam hold on me do mama DJ Frankie uni mno
0: on patrol
1: uno ni jina hono fiha nyina ne gana nyina so ba so rap na wan hunu a obua uni me nto oni jina hono so po bonum ana se bia wo ye comedy
0: destiny no mu entro person mr bibi
1: en tie ne hu se bibi how
0: yes
1: esa o jitu se o mo se o nti wo se ba
0: yes
1: ana bani vo me bua esa wa o jitu Papa o die mo fasi boda won esa ne ade. Mo fasi nurse ni school. Wa won ne ho ne e da so se takasi. Da ne so so unfortunate ni o yiso. Sako sa no de nam.
0: Me ni problem ya me nya o mo bua.
1: But still, bibi kakra ho.
0: Worries now, e worry me ye. Adwuma o ma.
1: Stress na e ha o.
0: Say me adwuma 2 years ne na ekoi.
1: Okay. Abuja for me tense na e ke obibire bisa o pa. Now also one of me, we are shooting both. You are not going to call. Ah? I'm a producer. I'm trying pictures and the woof.
0: My part today, they will make cut. My want to mass is carry home. You know, sir.
1: Then you scare home already.
0: A class one. No, me say you program. No, me buy. I'm not going to
1: buy. Yeah. Oh, buy. No, what pay you be di? So go baby. I want turn one. You so heavy. Me meet you. I need you. Me plan. Me could do training. Madam. No, me dia. Huh? But if me 2 hours, that come any be ye. Say the power to no come bra one in the bee. I feel was about when you're baby. Ever transmame. I don't say. Papa has a mummy amount of an young fan and rather fufro. So I just say, and someone who. What will be a free crew to say when you know?
3: I know my crackers.
1: Ah, I got a barman near Barman near Nico.
0: You know my medical friend. It will know me, Pastor Dinamam. No, say, so my crano. I'm not sure. But you see, I try now. Your number, see, and
3: the so much for this time.
0: The freebie, I see, and I'm
4: not calling is busy.
0: See, I know my number.
1: I'm in Wako can't be. And you're one more part. Newako can't call Baron. That one, if you see, yeah, me boy.
0: Oh, is this smartphone?
1: Tiny and Wako can be also.
0: I'm not going to be able to do it. Banti ya
3: dano mwenye msa
0: ubi anya nishe na juye ni ususe sileti
3: mpatro ntisa mwada
0: mwenye kasa
1: nyabu tansi
0: mwenye
1: mwenye mwenye se krachi
0: mpache
1: se bibi hao shebra wankasa unhu
0: meflu ya tse fara mimiti up mewaadea sabi pesa
1: niti papana papana wakonfirmu ya no
0: meba
1: krachi
0: menyala
1: krachi papana wakonfirmu ya ni wo wana yare
0: ono papana is
1: na uni munu papana yare
0: mpache wane
1: diwa konfirmu ya ni yare
0: mpache wane simple because only where this all kind of red. Why this car? Me nim ni pardon mo my.
1: Yeah.
0: And I'm to kwa makushi an wa.
1: Yeah.
0: Tintina.
1: What am penas? Wo ba sa babi mate.
0: Me patro you.
5: She ni se ba o kenyana na ye de ono susu se sanity.
0: Me patro ne de me me susu se.
1: O se wo de ya one kasa wo. Na me me hu mi se bia o kwa hinfio na. Papa na ni ni boshe so no. Asami ebu ama na se ebu ama papa no.
0: Ye buagu papa no so
1: sa onya wo de ne ma
0: wo isa ma boni duase me kunu de ne ma daase
1: eh eh ano mko kan asem no
0: yeah meanwhile ha
1: ani ese o si dan ne ma wo
0: tu obi so
1: to bo o si dan ne ma wo ti de papa kan wo yare fo anko be kan wo yajiro
0: oh wo yare he is totally mad
1: eh ani e kwemu de awuju di
0: me patro name di na my mind say mo mo say me di
1: yeah hold on akwasi bo amane
5: amante no me ni se me bi nko yo baby mhm na dream no o susu se obi a ha mpenasem
0: anya sa
5: o susu obi a
1: even menkasa
5: o maami mpo o se o maami mpo o nje ni ni
0: some last 2 years
5: e dey na wa ye pa o maami be kase maami be puno ba ana maami asema ba o su mi nyira me ba echi o me ta me ba no e si
0: e be si da wa
1: o ti maami tan
0: me ba cho mi de waka
5: e bi ma me ni se o kan sam che na o ntie o ba ta bi a ni se bi me ba ti me o ba ta bi a no o ba o kan sam che no ana da bi a problem brawo brawo ba no o ku o no bi se yo o no bi se yo o no bi se yo masa wo ya o ba ta e o bu be fu e to bi a wo ho be beti
1: o ba brawo ba no
5: o ba brawo no
0: me
5: ma no Friday akwadi a oba ha se wo se
1: wan tum e
5: wo ye sabim wo ye ni ma ma fi du bebe ma me cracker se ah me ba we me di na chi ahia me wu agya no abante ba ko oba ha no wo se ni ba paka chere se oba no mi ni na chi biu o ka chere ni ma me se mi ni oba na chi biu because mi du oba na chi ahia me mewu ni ni akora na chi mu oh abanti en wutu se enye ma bi na ekoso abu aye ye enye bu abanti odi na chi se bizi anso osusu adamfo waso bibia ha no onye ehwi onye ehwi edie no aye bibi si kromani nyina abeta wo wadwe mu se kromani
1: bizi abodoman nyina na tanwa na se bu france fo nkwa
0: me se ena mai na so ntinkwa
1: ti abodoman nyina tan
0: abodoman kro no mi hu mu ntam se mi pesa no mu sia e wo ti su se and I read you say
1: enu de tie tie be mai tie o ba ye tie tie tie tie se mama atonu
0: papa mama graphic
1: kofi ye de brene ye adwuma o ba ye ma ye fe ade de amao ma to ayrem se obi okomu a onfre be ya fre en se ma wo kan nyina se bia begrafo tie o ba obi abema ne comment o papa na se mo kan ho
0: be so oyale be kan so oyale
1: ah kofi kasa de na o yare che papa no
0: fato met asse
1: dia
0: papa
1: ah.
0: Yale
1: chem o twan twan
0: tena mso yale nentwa o twa bibi ha be me ma dwume nu nu bone no o ngume nu maso oboa
1: na papa na nimgwasi ogo ni dia
0: discover grass o me ko ma ko ti
5: abia one ababa abanti e ma me twetwe
1: ma me ya mwajo
0: ni o ni beti ba ko discover o
1: ma me ya mwajo
6: ba to me jo so ye jo
0: o moda
1: ayi an kasa me ye adwuma nempa mu free studio zo hanuma na anti bacha oba ne kofi
6: me bacha
1: na oba kofi emrebe ni e na hu se kofi asesa mane
6: eja
1: kofi asesa e di mira dodo ben sen
6: asem ni si yen dia che
1: na ensi ya na kofi ti sen
6: ba to ye di ti ne bebi
1: a wo bu kama se se ade na si de na ba ama kofi kura hu bia se o ye tamfo yi
6: a papa bi na bu edan anu odemu so bu dan no no kan se nneema nso yin ejitum sa asei enti papa no nti aka papa no nne ntokwa wo de ne kwa nyine no ne kwa hinfi ni mu ni ade ade police station yin na papa na edru wo se yenko se sa nneema asei mena wo enti aka if you was that I some free ho no na e ma ni pe nyina se se wo mu mpena se ah wo ka on ne kan sa se dia ni pe nyina mpena se eh isa e dan ne bu ye na din sem nyina ba
1: okay e dan ne bu ye no entokwa bi ba so wa bontene ma kofi buudua na ana se o shaase ye dede toato aso a ne free ho ko no mu hu kofi ye bi
6: Nacho ni ko nshi mu me ba e ni eso o ma ku oni papa no ne ne yire e ku asem no so ndi so bodi a na mi ni ho
1: okay na e firi ho no watu ana mo bia hu se bia kofi na kasetia papa na papa no so ai bibia tia no ana
6: e ba so mi nko be bia asadie
1: na o hwe nsisa ya ba no a ene kane de ne ntem ho ebi abeka se mi benu onti sise die ajinse mu kura u ka obeka ni sey
6: eh se fes nje mi banu onti sa
1: eti u de subo bobo kofi ya se ona se na brabo ana se obi na se kofi
6: e fa cho nje mi nti mi nti
1: na waye ba ta na onti mi nti na je se obanu so wani di na chi sey mame
7: in shiraya fan
1: kadi eba ye bi a wasore de ntoma boyem no anante no ahunu ade kora ha oba yese se oba oba panini enti wa zu sabi o adwene mu no hunu sade ebe ne ha oba yi awo
6: eba cho mi ti o
1: se se wan kasa no umu wo dwene sade e pa ne ha oba yi
6: se cho mi ami mu je mi ti mi e mi e se we ne ha na na bi e a
1: Oba fia
6: ni fe ni ma na fe ye na.
1: Mhm.
6: Papa nne ne ha mu so ta na wonji ya. Ene bi ama no.
1: Ene afara dwim. Ene afara dwim ana. Ye. Me se sa de o ye dia se bibi afara dwim ana.
6: Ngo wa se na bi.
1: Eh wati ya jina wasi na jina ya kama na mwumu na mutano
6: eh sana waka mimi nimse igia nipati mesitano ana wei ye nisi mimi waha nwa nuko wakwa kwenki umuda kutimbe jitame teme wakwa yenu kwa chise si minso mentie fi kawa hampa anu
1: eji se uye batayin uye batayin na se wubaye kase mwa wubuni beka se ting e ene ma ono no hunu se won fremo mno won fene ni hunu no waso odna so na tie na wo sase we enka enipa brabo ho no hunu se oba no obo dama na se otete bia papam
8: meduma ni hunu nyina na ne ma so na tete ke
1: ante
6: papa mpachu
1: mhm yetio
6: meme ya se me peska akada
1: mhm
6: na omu kona bia Ono de ye tana dan kwa se nti omu kwa ejuma Nti oba na ki yinyi na ayeko Kwa se wano unu Isi anu wano uwa nyimi nise mi mako be ma beka si Nti wano nana mi chen Tu omu beba omu ba ayako Ya se bebi yako
1: Ok Se se uba ye wasi ni diyan se se fen kede bodan fo Edi ni wate da
6: Nefa cho mi nti vipra waha
1: Ah, kofi na de na wo jese de wo kan nyina mfa kwam
8: fada
1: wo na fa kwam ma na me de mfa kwam ma me
8: yedi wono ma me di nkomo
1: ati
8: ari azu bi me
1: na yo ma me no
8: mo mo ma me di am kan tele bi
1: masalam wo se se wo different world wo
8: ne different world place me pa cho se na mo nte ma se me so mo e kata so mo mi aso
1: I was so bi bi busa ne nko Mammy,
9: you have just 1 minute remaining. You can dial 5506# to continue talking now.
1: Yeah. We program one count. Yeah. Or something. We pass them crowded. Yeah. Agwasi ba mese me ye twin shada. Kwasi.
5: Ye fan shada.
1: Ye twin shada na ye ni odifo angola ni mami.
5: Ye fan shada. Ye fan shada fufuo na.
1: Na wo kra no se wo gi nsem bitu odifo angola betim do akọ ni ho. Wo be bua wo. Ba wo so wo so nyare. Wo se we ha.
5: Agent wo dia. O
8: ni mu wo se wo bi nkọ ni bumper mu me so mu alo. I don't need that help.
5: Okay.
1: E ti se dia na be se me nyama.
8: Omo mu se mi din.
1: Na wo do ba wo ba wo do bi number mai. Omo mo se odi obi number mai.
8: Patcho me be se be free obi wan wan. E nka mu twa me ko TV so me kasa se.
5: Me se na da.
1: Na yan na oda TV ji.
8: Patcho no anu sa na me pe.
1: Na wu nipa no aye nim no no ane na twema zo no. Ye be dada si nkonwa mo.
8: Nipa dom. E na ne me twi nkuru na me wo so.
1: Ehe, he kwasi. Ye ma ne nko okwa information center wabodom. Onka jo se me ni si me ye obi a. Ye be si nkonwa so ba wo si nkonwa do so ha. Ni si nkonwa. Kwasi de meeting ya bo anu anu.
5: No no no.
1: Kwa ku bre. Uti interview ni bi. Abante na ofiri eho no. To no na sem na mpese wo ka.
10: Eh. Onze.
8: Me pa cho e beti na sele
5: pa. Beti ma sele ko.
1: Ah, wonderful. So wo di wo so wo mu fia, ju beti ma ba. We are ready abra ye wa ha. Why? Okay. Over ka sani ngo.
10: Eh, apia.
1: Mhm.
10: Ifi ha na yete no. Yete pete dwaso.
1: Sa be pepe.
10: Yen keke kana sa ami hu anu puma si bre. And now, and Pabobia, Crocom Pabobia, now do how quiet your customer, who quaint
1: Nanka.
10: This open as home, my own quiet. Why would you say you will say, we almost say the word against me, but who now against the word?
1: You are against it in your family, too.
10: You are against it in your own mamma.
1: Ah, that's what I'm going to do, my father.
10: Because my maker will say, it's a mere cake, can you, mamma? So,
1: once you do that. Nso abodom pon me wo ho me minima no ekosi tire
10: because we o ka wo say ai o me waji say o me guo ni mo ase e ji ko se ba bia wo te ho mo no mo ka say we bidi ni what it dia wo te no wo shugo no ana me ofa go fiji ba cause read in between the lines so hu o wo te no abantie e ba ne sa de ya hu say say dey we o mu different e mu types you be wa addressing pa
1: na we no akwa no no you grade
10: papa you will grade oh to be one more addressing pa so that there was a was so hu and obi won mo so a obodam obi so obodam so hu ni fie ni obi tin na do ko akofi na say oh me hu you oh oh obodam so within 5 minutes people tin wo din ko bi a e beto so mu a say e free 10 minutes e ko no and be wo say afi do to papa so
1: ye ko obi ya ye ko kuma wa hinfie nanu kwesina ke ekwe assembly ma ekoto no ohia wa si wa boda mun so obefie beda wo wa boda wa jeda boso obi ani mi dan ofie ho
10: sa
1: cha boda fo be fo wa si wo mu nyina obi ayo e wa wanu mu fie ho
10: e da kwesi bi odi
1: sa boda
10: wo si many are mad but few are chosen e ti obese ka busa brante se
5: many are mad but few are naked
10: e jo e die be bu fro eh
1: anya he se wo me hu sa de we ka o no kire o made ye nim se o mu hu
5: sa thank you for akona
10: e ti e ti ka busa de se aka busa de se he se ube fi apa de ba de pa da
1: pe ma
10: wo e no se awre me pese be de tv so no
1: ha ni mu ga
10: e da se tv so de wo se ha sa le mpa juma no look abrante no eh
1: bati kama wo
10: Don't say oh, I did be one more. Ah, I did be one. I sent him say the who. Abia, oh say, oh, but say I go first play. I be good. I also was a good play, bro. I don't know a sign of sir. Damn, sent him what I say. Somebody what I say. Oh, Osman, you are boy. Papa. So, now, but if you say. Sabre sam koy koy yow da bay fofi ci be fo eh do le na muy o se de bi da fo mo adam o so ka a wure fa ay ibra be ken kan ya ma mi ni pa pa bi a e fi cha kwa chi mi krum un ti be ni wudi ade bi wudi 1 minute no o beti mi aka be be 10 paragraph
1: asan so ma mi bi ho e fe no sino graphic no e secretary o sino ana no nya ade na o se bai de bi a no kan graphic
10: o kan graphic be kan e ti so so o do pa o pa ade na men kan enye no and it says say this he say you know I said no can you say do pain say abantie no ni say no what here You see, that's what we say. The Otiana already, Otiu. Eti, or say, opposite, or say, a month was it, or more damn.
1: Nimuja,
10: Nimuja.
1: Okay, announcement for former.
10: And so, Yaka, Yaka, you know, Yetikumasia, and so, Kubui, a Drew,
1: Abadam,
10: a Yabodom, a gem said, you open, say, Manono.
1: Ya traso kra
10: ya traso nchenwa manu nti osi okro besa abade a
1: e ma na jiri me do ase sabe ya kwasi prepare di for Angola ne ma me no nyim 2 years na ba na atiefo mramu 5 minutes pepepepepe emro so na waboda mu amubu hunu wati aponso amubu hunu fa partners agofia agofia o kwabra ma hunya ha ne na wo ya dwuma pa agofia obi aba nipa bebere jina so kwaku me hunu wa ha o agofia
11: Amefia o.
1: Aha, yan ko ten.
11: Yo, Mr. Fia. Yo, you want chance you hun ya ko.
1: Ai.
11: Esra mo fa na ma so ko Angola ma ya wai.
1: Me si me wa fa si boda mo gidu akese.
11: Eh, fa na ma.
1: Papa ne sare ya, me ko hunu kwam se. Eh, na wo ba fia ha.
11: Eh.
1: Ana ne ma ne se wa boda mo school ni na ba. Me ko ma nti.
11: You want
1: chance you hun
11: ya ko.
1: Ai. Bye. Bye-bye. Agofia ten. Mi kapa. Agofia.
11: Amefia o.
1: Mi ni na wai.
11: That's
1: it. Agofia. Mini na o e.
11: Ah, o ko fa ko po gbe atia.
1: Ei. Baba.
11: Baba.
1: Kama, kama no aso ni ya ma fa na ba na ma mi o.
11: Oh, mi amed be ma o.
1: Ya mi kan ya mo twa na ba na ma mi, Mr.
11: Ah, mo ma o ni twa. Eh,
1: okay. Yan kwa fa.
11: Ah, de mi kan dia se ni a branch na o fe ho no e kan no ho no ho no ho ni dia. Ba. But you know who this is?
2: Ejimati odifo pampa wala.
1: Ah wa.
2: Oh. Ejira kwani yale no. Obodifo odaji yale no ko.
1: Nimo.
2: Ah ntapo emini ala ngala ku mti. Odifo onde yale no ko.
1: Nimo
2: fa wede mo fama odifo. Obakini tani yini odaji miano.
1: Okay. Eye. Amma ka bra na me African Faith American Church. Divun Ganza. Na se ka wo bayi. Mi sofu bo na friends of Viper. Best son of 11 Tassia, or better have one in Naya or does it team? Nobody food money be goodness, you know, so required one. A damn not a cop.
12: We see no problems of Mosias.
1: Ah,
12: was it? Hey, Papa Dadia, Obama. We don't mind see me team as easy one. I didn't get any points. I like
1: you.
12: I make it.
1: We see where it comes from to my senior two pin and him say,
12: I make it. And you hear each other's a monosum.
1: It's a vobasum.
12: Monosum, what's on the pancasum? Ponasum. We saw the papa, my cousin, cooking a moon. Ponasum. Cause it cast me. But
1: that's
12: the thing, son.
1: Oh,
12: Ejo
1: no mo ni o hu ah so no
12: si si o si time o hu bi o na nisi se bi e bi bi che but wo de hu
1: okay
12: but o no de hu is that it
1: anje fansa to ase ba ya se why so perplexed eh nema how devastated oh my joy
13: eja
1: na fi ne ba
13: Acho me kasefi odumase.
1: Mo kasefi odumase, mo kasefi chiru ha. Ba ho na ofiba.
13: Ah, ho na me kasefi.
1: Ya won kasefi ri ho. Ye ready.
13: Ah, na furu ba e.
1: Wo bra ba bi se da.
13: Me facho da e.
1: Ah, ne atoso. O za buti vena mutia, obi ano fuma na mosere. E na ozo na atiar. Ya mo atrase.
13: Eh,
1: ja. O ha ni sen.
13: Me pacho me ha wona se menyem, me ko hospital, yesi ye hu.
1: O ku.
13: Me pacho ai. Me nena na ba ha.
1: Oi.
13: O ku vi, o so ko he kola ano.
1: O ba san ba fa o.
13: Mm, on za made me
1: an. Se kan edit wona nko de touch ba bi she. O de o ko. Yesi ko touch ni bra na dia san wo. Se de touch ya bi she o. O nu ku na nyem.
13: Me pacho ai.
1: Ma o sen.
13: Me pacho ya o 5.
1: Na mo 5 no unye sure say wanya fibroid. Back hospital.
13: Me pa cho mako hospital.
1: O manage ni unya fibroid.
13: Me pa cho dey.
1: Unya topic.
13: Mhm.
1: Unu madakro.
13: Me ni madakro.
1: Se e topic ni ye onyim na akora na nkoto awu di ni mu a. Eno ni di ni mu.
13: Mhm.
1: E na fibroid no so so ye te se srade e wo na mu no. Na be dawa wu di ni mu kakraka na e ho na fifiri bibiri prekese te se akokwa wo pese wo to no yesi akokwa him kusua eno so bedamu na ofuna kapu ti se de onyem no ebi kura timi ma o menses crisis ti be ma ne be wo sa woni so ogugu so but na ekugu e babi enye nti we ni ba ye no wa ko hospital wo mse sen
13: ma ko hospital yesi enye yale metimi ko hospital ne se ngugu scan ma chest scan 5 ni na gufi yesi enye yale we ni munzo
1: onyem soso
13: menyem
1: o menses so ma biem
13: menses no a drew man to be a about 2 days, 3 days. Until me call mammy be walk on a jeer drew. Mamma, they saw ya dear pa, and so then I am a win. Still, ah, and I swear, sir.
1: About 2 days in now. Any send Kaubu no ma, medicine.
13: I
1: would want it to say, when you're Utmina at 20.
13: I
1: said, because I be out one watching one. At 12:80, what be in shoes when it's in with my yama.
13: A boy and lose her.
1: There's a soko.
13: Me patron.
1: Who draws a milk or cocker crab and a trap?
13: Me patron.
1: No, I see.
13: Me pacho.
1: Ade chana sa yakoko kakra bi.
13: Me pacho.
1: No asa si.
13: Me pacho.
1: Asa.
13: Me pacho.
1: Eni afɛ.
13: E to de bi eni yetu.
1: Ti se kota.
13: Me pacho.
1: E yare ne ha onyim. O kofi amakun fa ne nsatenten ne wum wei. O fa nhyɛ wase. O fa ntosoro paa no. Sɛ hwa dendendende a, na sɛ onyim. O de bewura wanan mu hɔ no. O de wama o fa nkosoro sei. Sɛ onyim abɔ sɛ wona gasi, ti sɛ de ukun bɛ ma pɛgya yɛ na. Na sa onyim. Ye tra kwasi ni ni testing e yibia no na de testing man. Timi mi si so no gas onyim nam de misa we shim. Nam de ko fa pampam ho no nam nze aye yire de a afia na e di nkomo. Ha? Ha. Eti doctors ni na wa ko do sen.
13: Ma ko do enan. Ena scan de mu ku chun.
1: En kwada na onyim mo no onyim asɛ ne na ho ye o. Na fa totu ho na afia ni nkomo.
13: En kura ne de ero de aya wo kura de na minim kura se menyim kura aya mense se ba no enti ma me no na me ko no ho ne na me se yale e na me ko ma no ho e se yale ma no ne bi hu me ko ho no e na ma me se yin sen na yale na ka ho
1: ma me no ba ifo
13: me hinti me hu
1: ah me ma me o tete do ma me ma me nyim de na o ba yi
13: ai ma sa ma me no mo so hu mo so ma me no hu ade mo so ma me no wa ni
1: ena mpesa me kire se onyim miensa no awu dadan
13: omo ye 5
1: 5 no obi ho onyim a me ma me se onyim ni no ni kondo akoko bini ene edan a yata na awu no ne tie no a ye de atadan no no bubu we sa eso me so na me hadwene kura wo ma me mam me hadwene kura eti onyim sa 5 no ya na kondo den onu kuru dade na ye wo won ye ya se hu sa symptoms no na de compare ni
13: I know, na enti se we wo different.
1: We na ye de akondo den.
13: We na ye bua me kondo fufu. Ana banja mpesi.
1: Mhm.
13: Ana banja mpesi ni mko na mepa pepa.
1: Ana ne wadi ka wo zo na akondo den.
13: De wo mudi ka wo na de. Eno na ya na me pefufu ni akwele. Ah,
1: ano na. Obi wa wa nyimwa opa akwele ni kutana na bomu nka no kikawe. O de ne se na yo.
13: Ena me no na sama na me nyimwa mu o 5 no. Azuma bulo na ya na ye mehwam.
1: Tu
13: vas voir ka bi. We na nyame sa. Enzo metisa di be nenem yim. Ibo na fa mi sisi.
1: Uno obi akum na bo duada.
13: Me pa jo mi hu sa bi da.
1: Hm?
13: Aya me so da ya na me bi wona me wunsu mu die.
1: Ah. Mama ni seven dollars.
13: Wo ame so dan na me wonso me obeka so odwan e wo ho.
1: Odwan jina nsuo.
13: Odwan jina nsuo no.
1: Fufu anase tuntum.
13: Odwan fita eno ada ya me so ye no. Odwan fita jina e wo ho na papa bi. Papa bi ka ho. Papa ne chata le fita.
1: Mhm.
13: Eno wonso no.
1: O ye de ni.
13: E pa cho me ko sa se ni.
1: Ko sa se.
13: E pa cho.
1: Ko ko ko krum.
13: Me ko me krum o de a che.
1: Oba o twato no wo mfie sen. 5 no.
13: O 7 years.
1: Mame onye. Hmm? What the pregnancy test ni bi ato dun so mo he?
13: Me de to am hu hu.
1: Enti wonnyim o. Yare ana honhum ade bi na ha o.
13: Ah.
1: Wonnyim.
13: Me te me so da ye na obi di ren sa be fa me yemse.
1: Mhm.
13: O sunsun mu. Ni odi America.
1: What's afi wuji nsem ni ba?
13: Ah. Me so da ye na mame tuntum bi. Mame na menim no pa wa ye ho.
1: Mhm.
13: Wo de ne nsa. Ayale na bete di kan start na no. Me mpa bo ne di kan yela ofi.
1: Mhm.
13: Me mpa bo na yela aye no. Ma hu mpa bo ano. Enzu bi ya di koko bi wo fala so.
1: Mhm.
13: Enti me ko fala so ho no. E mpa bo ano eda me pan. Atache wo ho. Me pese me du ba bi atache no na. Na ma yi mpa bo ano ya to pan ni. Enti me du atache ni mu no. Me yi mpa bo ano gu pan ni mu no. Me transo ko du ba bi anka ko se me yi mpa bo ano se na ma hu mpa bo ba ko. Me ni fa de na ma hu.
1: Awia kete ni si.
13: Awia kete. E na ma hu ni. Na me de gogo nzo akoto afuo mu ho.
1: Ah, kwa na obeshe.
13: Ah, no kwa na na meshe. Enti mi du ya mo hu na me san san mo chi hwe hwe sa. Na me shi angola bi. Na me se me mo hu me mpa ba ko nkra na se mo hu. Afi ya me na nte sa na mo hu. E che beza 3 days. Na me san ba hu mpa bo ano.
1: E wo kwa.
13: E wo kwa na me fa mpa bo ano ko sheye.
1: Tu sheye na no bi din sa be fa wa yase.
13: Da bi me sheye no. Enu de e che kakala. E che e wo ma bo hu se. E ma mi enu bi. Ba ko se me da ya ya. No mo de o mansa abeshe chemase
1: ah
13: mo de o mansa
1: abeshe muti ni de
13: mo de o mansa e chemase e ma mi ni
1: de finger
13: ai
1: na ukunu wa no de nsa wumda
13: me pa chore bi
1: ah
13: ni de nsa e chemase se
1: na yo de
13: aya na e bi o ye me ya
1: na na yo de
13: me pa chore bi
1: ah
13: first one na de o mo de yesa ande
1: ye
13: me de ah
1: na yo ya
13: na de to
1: so ba ye ye de na yo de o bu biye no
13: ah
1: Nse ne ho aba no.
14: Diabo weti.
13: Ana me me sa ho no obi sa
1: ko du. Na me. Uno obi anku wa kura na se wa.
13: Me pa cho da bi.
1: Uku no wa mpana. Onim se ne kunu wa mpana. Onim. Onim na okofia wo nya na so ahogono so. Onim.
14: Diabo.
1: Unti me ka de fato. So no kun kwane tie kurase.
13: Me pa cha.
1: Enko kan na okoda abontene. Me fa oba bi na ne kokonya nya, wono kwane ofa ne makugubirem. Ya na juna no de kupsi birem.
13: Enti me du kuna ya fa ya na anche. Me tu hwa ne me yemo hye me sei. Me yemo hye me na na ade ne fitu nyana se sei. Na be jina makoma. Sa da na ka kitu obi nka miu.
1: Mo.
13: E firi wo me ho anto me bi.
1: O ha ne ye obi na ko tie wo.
13: E jina makuma
1: tena
13: ya
1: ne
13: shi makuma
1: unufu unufu emu aidu
13: me pa cha ma aya ne me mensa sene pese e suma bo se mu aidu kakala
1: sisi a oro aba normal
13: ah so bibi ne na me yamsi ya aya ne shi
1: wo me yamsi su abada
13: me pa cha o de
1: 2 years ni su abada onyim onyim why
13: e shi me yamsa
1: madam onyim enel pa koda sori fie ho meduma titititi
13: me pa cha o ma te
1: ha
13: Me pa cho mate.
14: E di abolo
1: bia. So ba jimi edi no aji papa edi awpa epon koda sori fio.
13: Me pa cho mate.
1: Onyimo.
13: Mate.
1: Na okunu wono ada ka se wase ahida.
13: Me hu bi de sa. By 2 years ni me ne hu to.
1: Eye me se mame, eye nsori tia onyim.
13: Me pa cho mate.
1: Se wo se onyini ya okofia ma okunu, se wo.
13: Me anka sa maye maye mate se se me hu bi.
1: E na me se ye kurai ne test kit ma wiase no. Na ye ni amiam ti test me girlfriend. Wo certain three way wo mu we ni e dey. Ana wo ka oba na say obewo in the next 2 hours and na say 1 hour. Yes at ten we na dey. Wo the two na sisi me ti magaje say ma me koda. E bo 5 aso obewo. Ah. Ma ye na ka ba so for damage a woda. Me nim dey make am. Ha? Ajabram.
14: Yo. Ye ma me ne kano. Di mu na say biabo.
1: Sana wo hun.
14: Biabo. Nsie na osu hu ne no se nsie no na ikura ha nsie na woka na e no bidia boni dia
1: e wona chi ana se
14: otoka
1: wo ma bon wona chi
14: yes boni chi
1: ya dia no wo bi jefri no wo si fie
14: and I make us a dear old canaya cocoa fast mama. I am fast mama.
1: I am busy about boss one. Okay,
14: I am busy about boss one. Cobos is your welcome fast mama. So they say, "Send me up. Are you for the? We do what we
1: do. You do be up for BIA.
14: You do be up for BIA.
1: What is all the question for pay?
14: Do the question. I beg of person number. Because you cry and we jana wadi. Today meet my children. Say, "Mama, na mono buy. Na in na ni said biya na mano. We mission 2 weeks pe.
1: How much on?
14: Ah, ya rena deni ya muzu suno. Mama ne duzi siya beko. Ya wasa girl biya fele jiwa ufrita fu. We are making one will be in
1: shape. Ta fu do biya ti in
14: shape. Ta fu ufrita ufrita hands pankrono niya." The abuse and sir, only the brave 5 years. In the best 6 months, in a sad, I want a camel watch him, but Timmy Mimsy.
1: And I said, I see another
14: picture. But I have
1: better, yeah, never be
14: able to embrace. Indeed, I don't know, and who was so when you was Nicholas or Junso got him. Because you were spiritual with a friend in Jenna. Umute got him.
1: And I came of also going to French genius.
14: It is the same as Haddon said, Bama Crown, Bama Crown, what charges so got them?
1: You bear my other regard to the
14: children. One has number two. Bama Obabe, we beat Baba, what do you know better? The Ninsano, dear, said the Ocean, dear, sanity, a Nippon Abu, the only thing you say.
1: So, because no one doubt Daniel, they say, Womb,
14: you say, we were here, Bammy, yet children, dear, quite a boil as one only.
1: Obadin,
14: oh. A chakura na mama na dua mana nuano just two super ono abu safide wa free sana niti esusu masema
15: ni ngoto makuma
1: eh
15: cheme sa
14: the way the day of unu munu ana na ensa dia ti bofa no so eh na musa na bofa
1: na aya otu di kakra akole no di me
14: ndi we dia
15: anya ni ensa mama ena kwa dia na meto eketu abi na modi manti me na so cheme
1: o se bua mpa bontinu ya ne se mo wa de unya akpele ne ku kanu a otimi wai
14: nya ni se ndi yo ba
1: ku sa va pele sunide pa o mu kana e san kama biza
14: a che tu spe o biza be de ho na mo hode mo ku ku pishi ko mo a
1: a de da sembe
14: ba pa no a de sembe ba biti mi jina zukura mo ko fa sa mama
1: okay ansa na ye ye be soro so no de se ga a case na do ba fia wo dan kasa de ba wo ho
14: sa
1: eh e de be ne be ma obi ata obi tan hunu se nipa we me boli dua yina firi ho nipa na ne bere ne kunu so nya obefa anase de ne kofa sa ne ma ne ba
14: oba kra kra de e titi wo e competition obi ya pese onya so de ase e ti e ba sa no a oba no aya no oba so first one e first so one e second oba to so no oba pese onya wo firi ho
1: okay
14: no no ba ba yi asa sabi sabi a put off wo se obi omo omo bema wo bema na wo mu se on a bit deep papa
1: so on infinity
14: on infinity it is say so a photo of obama we go cut your more no we need to fill your crap we need to fill your
1: come biya person ba ni di
14: biya person ba ni di ti e ko be person banada se obama na be ko fibra and obama ni amaba sabasa biya na obama na ye oh it is crowd e
1: yan ko e ti obi nkan obi timi ni en bibi
14: ah na me no brand ya me no brand ya me no me no brand ya se me present baba mo ndio no no
1: pre ya uka ya mama kai me papa kware obi kan ho me papa ye aigbeni eti okware aigbeni be kan me mama ho na enwumre omote bench ba ko susi papa na tim finfin na mama tia na ne kura na tia no ne kura no keto na oba so na so be so mpanyine no no so onye ti no mum mum omuye ti num ye mama so ah odi na sa faade ne munase anwa wase ye eno anu mama be bodama ni
14: ah oyie
1: Ewa sanke gwa mo mai.
14: Eh oyi. Oyi wa furo. Sale tie.
1: So
14: juma juma.
1: Eh so ba ma mi didi wa te ma mi nya ohwe.
14: Onfa onhu sa. Kura. E de se na ntwibini. Esro de ne tie mu sey
1: na ye ona muru nyina. Eti aye eti eti na be catch wiase ma. Enimu emu fo se ye tu na mo bia bre bi be kase mi wa ayense na ho da bia ka so wa se bi nso a.
14: Wo be wo
1: yes.
14: Sanete ye. Ndi se se de wiase ne kose si ya ne de na mie ne mukuru ni. Mante a won ba de ehumu. Ye na musuru pa ma mpa wo. Ye na musuru mo mpa pa pa pa de wiase kose se no. Ye na musuru mo se maya mo ne mu no atwempena no ena abaya no ne kwempena se kim na ko be humu se wo gya ne se kim
1: no so de
14: wo se odo be fa company se me se me wa intimi ni bese na otwe mi nu a me na bia wo oni ni jaya na obodia oni ni jaya na obodia so oni tra be bo sumie san kora bo sumen nai na odi ne ho aka na no ko a de wo ka se oni jaya e so obodia so ti asie ko jo ka chese obun kwase a ndi se mantira mo ba no so obu se ultimate spare a men chro so obu se hun so wade a enko kwotwempena no na kwotwempena no a na wi wa jun se wo wa na kusie wi ye anya sa no se odo hu ko ka no e ma onani kike onim be se oba busumi be sensia oba no de pante ba kwa ba onani nika ba kwa ba na obeja no ho hwe se
1: ntade
14: nsu be di wa wa wa wi ntade nsu be di wo dem a be ma no dem a
1: na de
14: ba wa wa wi nsu obi e ti ti wa jun se oni be jai because one wa form nsu na wi e nwa jun se because one age se kim oba ka je se obun kwase wo bo dia oba bo ni tendia
1: because na se de ho no be botia se
14: yes wo botia obi wo ba
1: na se se kura de se be nkwase nwa bi so mo bo
14: anya
1: go nya ne wa se me body obu so fada ni so kura se mi kura mi ni
14: mo en so se me bo e ku
1: e
14: bi obi so fo sa
1: ni so mi ni ho oba se ope mi ni
14: that's all enti se se de wiase ko ni nyame nukri ni babo na se ma kana du ise ya sase e dis at yetis se se re na musu bon sam de wo nyame ni su tumi bi yakopon tumi wo so kakra bi no yakopon ni na ko kinka lu chapter pa wo nyame di bon sa asase wa she bon sam sa eh wo se wo kinka lu chapter pa wo se na yesu kisa ho ma she na man ho ne ko pese ko bon pa de dia nai ade ya ba chire me ye na bon sam ko no ko so no ka che se so ni yakopon ba bon pa me bo na pa no so a chere se enye pa no kunu ni pe di e be da be nyankwa no se mi na yakopon ti o mi na yakopon di wiase nyina ma me
1: so ko to me so
14: e di so bu nko to jo o mani wa mi de ba ma o ose wo min ko to da enti asase wo ati so no onyankopon
1: so bi a hwe ni
14: yes
1: so wo onyankopon no dia
14: eh enya asam ketoa enti ose dia ose asase ne pomo yere ni onyankopon ko pomo example ni chede asane wa moze wo se me na ko wa pomo se akwo ne ofri mi so oh apene to me eni nyansa eni ni manyama ya me onyankopon media enti wo kura mpono ze na nya bunsa fi chede ho to no enti ye hu se asase wo ati so die hwe hu se enyi wadwene se woni ababa wo bi hia wuntu awade a enkofa no haleluya dia yasi gore hu me se ya me ha mante ya ba ya no mu ye mbo pa pa pa pa pa pa pa ya no mu ye mbo na nsa mu dia kure ba mo no kura no koti se be ni be ma bu twa zo
1: enyo
14: enyo me bua ni be ma bu twa zo sei anyo
1: e na wonso sam si wona ba mo
14: anya sam keto eti
1: ha
14: e ma ba
1: ko no mbe kunu wa e ma ma wa nyiri o ti fa ma
14: o wa nyiri
16: ogo fa obi nyiri
14: ogo fa obi na ga no ti o ga ni ba ni da katini ana ga wa hwe ga ni sa ana wa chiche to se obi bi ala ba fa ga ni bi ala ko ti mini mini so ze bring ya se dia ne sa me wona abo no ka no obi nti ka ku ana wa ko fa ni chi no ko ko fa awurade misi ba eji osisi a
1: chese ne kakraka
14: afi ya frag me ma no so so e di pass machine me ne ko da ya sad ne share say gina so ya frag ne fre wa fa o mi di ko hospital ne ko ti ne homa asa
1: onyi ah wa anya ho adwuma kwa mo
14: me frag ya no ma
1: ti ye ho adwuma nye ye
14: za se ga ne ba dia na nka ne kunu ya ko pa me chew na nka de yesi wo jin
1: mba kasem no mo ka wi no ji tumu ya
14: na fe na nka sika na ko bana ka de mo bana mka se bia mere me ji sika se na me mpran no me na me na mhwe no na nka bana ji tumu a na nka no ani ya se bana nya ntiasi a me nya ntuma de kwa e ko na no
1: na ne ko fa ne he kra
14: obi
1: na se asem na ne se
14: so eti kamle fo ko se ko akabaju so but again, so so no
1: on fa
14: o so mfa na mfa kena so
1: ne ni wu
14: e ti se se di we se ko no e hu papa mante mi su mo mi su mante e ba se se papa papa papa papa papa na ka mante a che ye so no akop mi se pain asa na hu se di me ko ni danger se se le hu
1: okay
14: ti mi sra mo mante mi nya butre
1: okay
14: na mu ti wu de wu ti mi wa a je ko fo ba de na pa na wa no na ko pa na ne ko tra bu su mi si bu su mi ngotwe na ko jan de a
1: mu
14: pa hu ni da
1: okay
14: because it's a man do so so me man
1: okay
14: this about the be 2 3 4 e check out as we na 4 4 4 so na babu na kai no
1: eh you fear o kwen
14: no as e
1: o fear zia o kwen
14: we free am coffee
1: me do man as
14: me come do man me come do man e chira e chinu ku we transi na cancel china na papa base na motri
1: okay
14: chance na otima pon no nine the oba en come say mjere me
1: okay
14: na fi na be come say mjere me si si bia yeah na be come say mjere o sa also there's no tears here my media was also to also come there say issue the people turn on issue the issue na nyano ache no the issue sun sun ye dane
1: okay
14: that's all
1: okay
14: eh ye dane we are no one no
1: okay
14: the number 0545 0543 0649 0649 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 0545 Yami kanka se bia mi jai. Ye ka ya mama su yeba.
1: All right.
14: Radi shira no manadum te man.
1: Amen. Ye da se pa.
14: We nya ya de ya ibia. Ye nya de na doctor se man.
1: Okay. Si se wi a o o. Ye sora o kwen.
15: Me ko
14: o fi ko beso.
15: Me fi oduma se.
14: Ko lo oduma se.
15: Aish. Ade asa me du o cheko o wa koda.
14: E kwa wa.
1: Wa koda so fi o.
14: Ka bi o.
1: Yo.
14: Mo me ba 2 weeks na 3 weeks no mo ho no.
1: Okay. Ten ye ne. Only papa beko na ade chia na okuna befa ko wati
14: wati
1: okay
14: you era den kam
16: no yeah come on
17: Isra 104.5
16: FM Bema wojunso ni mupai ebikam eyao eni moja edi echira ana wotim pampan ewo wojunso nechi ensansa gu bema no edura ebeboa eni amuzupi oba u bema no wotim pampan bone ewo ensuo bi fifiri muba etoda emu ekeka wo edura ebeboa eni amuzupi ubenye bi ewo pharmacy ne herbal shops nyinam
18: Kwame
19: yes ma
18: why na friend o
19: ma eya lack
18: why
19: ma pula ke friend

0: 0244-559-597 and 0244-481-341. Diako. Emema bebre, omo kwa omo ntwa tew. Unya diako a ene bebo awo. Emma hangover, oba no kwa wante so anom sa. Ne mo ahod ne no bekan fo. Na enye me wo mu no enuro ni nyina ya mabema. Etu nya fie dunwa twen kwa ho. Ahod na de bekro no. Adwane si wa kam. Oba da ho so so a wo yire no. Enu ti bomad na so be 0597-578-800 and 0244-606-498. Kumasi ayin sana do so pu wo. Eya nkona be suya kam limited sana odwuma eye pa. Sɛ ya kwantu nkoa de a de meti maka kyerɛ wa ne sɛ kofa STC car no. Fa STC car no. Na eno na ye papa. Womu ni GH Express ene ye juma. Upe ketua no a contemporary time wo hone su nyemrika hundia no bekro. Wano beko jo. Emu transu a de condition bo papa. Ukwa nkanya wo dimua. Ukwa takwa dia wo dim. Kwa tamalizua wo dimua. Mwamad na aso befe. Na utra tikiti atu 0245-390-818 ena 0244-412-0186 ewo leba tuta filin si shechiri hwa ena ewo asidani biye diho ya mfama Alaska wama demu waye fe pa uti ngro bi demu se inti dan wipa ya nipa demu o demu shay eti na abono so mfama kuni fie dano e demu honye eti mwamad na aso bema Alaska study jumama uo wamu wa pepa papa afe mabu sheet blind curtains ene material curtains aroma diffuser bedspread ayye bedsheet ya hudu wapa pebi ena inflatable sofa chair ena ring light afe bedside lamps sofa cover nina madame ye fe pa mesisa dani yefida da akura nambe se mutimi yen fufura wadiye muwa sisi yedye idunu huwa amose Alaska befo juma eno aso befe nafa 0256-330-075 and 0200-281080. When you are ready, another book runner, or they talk runner, and walk off for BB Botany. And also walk on Bia, a Kakaka Pami and San, the new pa. Would you be we are, or you could do fear me say, Joshua Bedo, Joshua Jare, Nakoda, Titi. I dare you didn't call Abacas and Pa, dear dear, and 1 o'clock. After an hour, you've been looking for Penny and Wolf and your midnini, a shoe and Mopoo, now or Timania Hobrasier. Owo do pa wo nim se de sika pe ya eti won ko bo ho po biara enyi sika wo ho na mum de se se wo ye ene se obedi de wo ka so pe e kunde ni ahoto beba 0243 134535 owa Santiago na Samet ni koto no na ene ma besesa amuzu pia ba mes chanie wo se hwane huna mane wo ne bemam hwane huna mane wo na kosuo kumam se mushishi wo anase mukika wo anansa bi na ba ho yade ufa nenam usisi yo yade ndendendenda obebu otimi ne da wiade che sisi be yo ya pa edi akase obema amuzupi aben wo na mi numa no matima to makontu so onye sa ba ku bija ba ku kwam friend fa 0247776743 0247776743 emwa no ikunbi eni asomdwe aba afefa matrasi ni o mudi fata mwampa yadi mudi yeye ni yade hoto msosu efa fisa lumitrasi ya mudi ba yena akiansi mama yemiribi eka malaria kunipe njine kuimbu mdakro afe baby vite drops yene siropo no ama kwa deni jaba kwa deni suba saba sebi u ena nurudoja obata bia mpenese ni mungu bia ni ya nasi ni kutujue ni ya penjini da form kwa dada form ya wadi anonsi siye pao ene wadi anonsi so eye moto pa boko afe bio globin syrup ne capsule penino sin mu jawe pa nkoso hwe afe itrazo 400 tablet ene suspension onu mu a yem da ho valuvite valuman ye fofra ba ene valuvite osteo life valuvite platinum plus valuvite valuman valuvite omega 3 fish oil valuvite beauty plus valuvite atoflex plus valuvite minoke ene valuvite new life enu we nyina ye nipa je nkwa preko pe ti sawto onu no anton bia oboka wama dia so be 0561 0886666 and 0561 0886663 some and a makachre wono better no casino a yamfaso abinyano funsu na su ni mtine kwamde wono su su brumo siya na sika wo funsu ni mtine kwamde wono su su brumo siya na sika wo funsu ni mtine kwamde wono su su brumo siya na sika wo funsu ni mtine kwamde wono su su brumo siya na sika wo funsu ni mtine kwamde wono su su brumo siya na sika wo funsu ni mtine kwamde wono su su brumo siya na sika wo funsu ni mtine kwamde wono su su brumo siya na sika wo funsu ni mtine kwamde wono su su brumo siya na sika wo funsu ni mtine kwamde wono su su brumo siya na sika wo funsu ni mtine kwamde wono su su brumo siya na sika wo funsu ni mtine kwamde wono su su brumo siya na sika wo funsu ni mtine kwamde wono su su brumo siya na sika wo funsu ni mtine kwamde wono su su brumo siya na sika wo funsu ni mtine kwamde wono su su brumo siya na sika wo funsu ni mtine kwamde wono su su brumo siya na sika wo funsu ni mtine kwamde wono su su brumo si ubenya 2150 times 4 ye sei asa sika guo na onim unya fie dunwa twia wonka ho kura Love FM Corporate Games ababio na emema ne magina agudie volleyball wom basketball wom table tennis wom athletics wom na face Chris and handball lime and spoon nyina ebeko so den Eric was 0245 594 425. Afe aye Mid City Dental Clinic Ukraine ne ose ebeye kam ebenya hoden ne onum so behwampa betima kisi so beso akoroko twese pose na umusisi ose mawo aye 0548 472434 and na dental chako toothpaste as so ene alive toothbrushes ye dwuma pa obi o person num da o kan na ne se yesham eno aso be fraser 2428699 na babia ewu abia phone trust na fe yen intuapo trust na yen intuapo na e brada okay enche na ebrebi aso ma ebrebi ebrebi be so ma ebrebi enche kra yenko
1: yo apia Na mi ase mo di baye. Oni wo so nyim. Aha, hoy na ho. Mi se oba nyan menses ya.
0: Oso nyim. Se onyim. Ma ye na noto mi, ma wi.
1: Enso na no mo bi de koso accident eya. As menses nimba.
0: Mi aka sana se nka me koye eya doctor.
1: Wo so ba ka ye no kra. Wo ka ba ni bi se kane na mo che kra se kra na.
0: Test kit
1: ni o.
0: Ye di ansa we na ye.
1: Wo da ana se kane na tamana watch ni wona na mu hwe
0: ewia
1: no a mu se abosi abosi na telephone ho kra no
0: ampa wo yo ba no ntia de be se odia ne so
1: kra
0: wo kru ni odia ne
1: apia mri mi ni ma mi da go ba ko eye esirim ekoye adwuma na ni wo
2: eye tamana
1: nti ewo bi ba wo so anyem 5 years on way ene nyenye se ne ye ayi
0: fibroid
1: yale ye unim means eh menses ne musa de ne ere mo fu ye de kase
0: ye
1: ene musa ye clot of blood inti ye na develop blood vessels inti e
0: problem ha na say ye life mo je da yo mbi an wi
1: ene na yo musa ko la ye de utu chen kase akwa na mo
0: ye hipokra anwa se dwirigu
1: ai
0: inti e hodo a itimi sane kaka
1: mo musa ha sa na
0: so bi na me ye
1: ai o so bi na isu bubu inti papa no ma me na se no ka no se mo ka we you see you know say I we you see I we you see sir o ka so bi akwa wo be de be bia de aka kire wo ma me no se do hun se obi onyem da obi onyem hu na hu obi onyem hu na hu aya de ene ha na ase ni wi ye ni ti o twemu an se papa no e de ni ko fi
0: o fa no ko
1: na wo chi na o sa de no adwuma ni nua dia isusu united abum akwa ba ko do so nkwa do mpesa pande ni se
0: do o so ti
1: do pa ni se
0: yemu dwama no
1: yemu dwama no enti maami ya ono de o pe bo afo ye onya bo afo de yemu mpa se de ba ye no
0: enu
1: na insha fm zo na hotomra mi nya mi da se
0: okay kwasi
3: to dia na mu ngo yet gana ba bia ni bia du nyina enti hospital enti detecting ye we nyina no
0: Person,
3: yes.
0: They are no niska to go into deep.
3: It's in America, no.
0: Also, your thorough test to be on
3: more. Come on, be yaba.
0: I didn't know be. I don't be where. Say, I can't test back. Could be anya.
3: Yeah, yeah.
0: Sika maye.
3: Sika maye.
0: Yeah,
3: yeah. We ni na bani namusa. No, no man, no tiwa ye. No, di busu. No, di bitra na fusu. Na su diya wo esho
0: pa. Esho.
3: Na show. Na funa ye tuchi. Ebi ni mobi. Daso no diya daso fibroid. Oho na esho anya. To onu kura de onu no de no anyina ma kudu be se wo se onu be ma kura hia hipa ba ma
0: e kan
3: e pian
0: na wo de yina wa
3: ba de ma na ba ma na bete
0: na yina na ntika e kan kakra bi na ne ya
3: ti be ma bi se kom kakra bi no
0: na wo
3: ho bob na wo de to on ko ya wo se onu de osu no no so de ne de ti wonum on ye wo ne me bi wo ma enyi sunsun asem ehunam zero di foke onu ani dai sunu kra e kachre ne se bibi koso che dai to osu
0: osu dai na jina sunu
3: bi na jina jo fita jina sunu e chere se no bibi koso sunsun
0: so ti e bi aba
3: yes ano se eh
0: ana ohwe se se ku odware wiya ohwe ne sapo se obi so sori ti
3: aba
0: aboba po ni po de asen ho sa pum pe sa popo
3: eh abopo ntino eh se cha ne marketing kitibu wo life we life manya me hyeda de cheye bibi bi koso wan kasa life ma dai beba bibi se adibi me hu adibi se me hu adibi se me hu adibi se adi we me hu se ne ya ne pese ka chere me but ni pen ni nyame ye ni ma bebre de my science eh che o se adi we si a adi we si adi we si adi we si na na ididia ni mi ni ya ye ga e bia ye ka bia na se nyina ye ya no bom ni e ka se ba ko so
1: obi ken ho se
3: ken ho se
1: na kura so so
3: am pa ha so so obi ka mo ho se
1: e da me ni so fu bi share o ba bi o na me so metena me kem te obetena me kem so ha ye gina die me wo nko fu bi am hwo mo na man ko ho a ebe ha dwin ti fa me fast na me nko wa ara me ti ana nga me hwe ka na chi na ma na pi ho bebe
3: ta ko fu na
1: ko fu no bo mi no ma pi ho
3: so ti asu
1: si a pi ade na me se omo omo ye wade bi e fe ne sasa omo ba ne di o manim 100 meters away eti ebe du ye ye ha no wa se wo ka mo ho asa ene no ohia no
3: yes
1: wa se ene je se me ko pe ko
3: nti ye woni e bi o wa nya me dia che ye ntu wa wa se no so a edu be kwa ma afu be kwa bi ni se wo ko no na die na nkasa da wo ho ha wo na de na me de na ba bi ani tie o se papa yo so mra ba bua no ni pe yo ka ye bi amema no amo ba
1: ba ba ya mo ni
3: na mo ni na ho ato nti no ma me de tie se odi fo so ba bua no na ye ni pe ba ko ne de ono o mde ni ba mu nche
1: oba class
3: o ba me class ni mu
1: no tenasi su ya de de
3: on tin hu su ya de nti nya hu ba bi o jina yi na ni ni de ba ku ba ba nche kra ono de eish ono upgrade ya wi
1: ma ni bra fred e misro
3: da bi me na ba
1: ibe su
3: wa ze taze
1: u ba eh de ma
3: en nya sam kitu ono
1: ze brand ye mi ja na ho ne kwabra office na mi su na mi kwabra
3: die se bo ho na kwabra ba mpa cho bra nam kwa nam tia da se ayi papa na odi ka ba ni papa jeno wa ba ti papa so ba me ma hanu ni shi
1: tabi zo no ba zo ne ba
3: da bi ku kwa so am se dem o
1: ne ni mi e no
3: ku ka ku am se ni su ba na nam so do mi ku jira bo ti
1: ha
3: ani ku jira bo ti ni din ko ma na mi chen so do nya bo ti en ti en ni din ko mo ntia pia ma me no yare enye
1: ga o da bi da bo
3: ni
1: onye
3: onye nyi nsi
1: anye
3: yesi ana
1: ko fashion sum sem se wonyim no bia lock ni
3: ze ebe kuno tama ebe hu se ade ni su se na asen ho ni amanyina wi ebe kuno unse sa na ya na ya na ye kande bo munti ase ade bo na etunsum hu ade bi ana ase bo na ye hu na mu ade so ni age na dia transfer fi ni dia munti ana afi do critical na afi afi ni yesi ye ho fere ko hospital ni bi so na sunsun mu ade
1: je se papa ehwe eduabo ne wachi na e so hospital
3: yes se ne mebi wo ha be enu firi ho a hono mu ne mebi nso ase
1: e be dadi ya
3: e se
1: ye pre repair
3: ye repair di firi wonu nti anu na di pon hu di fere de bia na etu afra na ye di bi wichi sunsun de sunsun ne de ma hono mu ne de ma sunsun mu ye de nyame ase se odi fo aso lu mu papa ya le bre na sun ye be ko e ma me nchi ya me nua ke edu gas oven papa pa chema go pe gas oven papa pa dia ye de to pa no na sewa kesimu ya dunu aduane choba for restaurant for mungu na mafuwa ni nchi mwoke edu gas oven
1: mese ochano pa ofre nwa osi rejisi omra misusuni na yini no nyamano na yini nina se enwa zi ntokwa nkwa na rejini mekwe divan kitchen asimu na mekwe
3: ahi ahi kenji kroni ahi ok miyama chena ba
1: osu onwa ni nsano jumansuno pinti ama zi say rejisi mebakra
3: mene ni beba
1: aduane wama
3: mene ni bekasa ahi ni kombe do pa
1: sada ni abre ti divan
3: mbara wongkane umbo hode
1: ti divan wadaro mame ni jakosi
3: ki ye wajuma ye ti yenye na yonko susu divan ye honu mna yenye nshimman kama kama kama kama kama problem bieno ki edu ewo swambola kesi na na boaso tobut na na behu kedu na nsha yina
1: yo Frankie fami corner ye hwe birthday we man feel sisi ansa na me de ye na to aso okay happy birthday enkoma afia swasen we efri eric enin and asa angel eric ho o se o ma happy happy happy happy birthday o su nshira o su mi kwa ma o su nta wachi o su mo akoma so ade nyina emre mu na nyane pepe emane nsene fa ewade onchan pepe emfa emaw said e beya bibia mu no obe kandifo ne mum uni echire da Elizabeth Afia Swanson Osunshaw happy
0: Dafti. Okay. Yanko na me hwe yi di mfiri hotel na afi yanko. Nyame eya adom a eyi we suso enam kwa so bagidigidigidigidigidigidigidigidi. Eya nana ya cha. Nana ya cha otoso miensa. Eya nana ya cha ya otoso miensa. Eya otumfo kutua ba pani. Nana ya cha otoso miensa otumfo kutua ba pani. Ne mame ena edafo mui. Na ne mame a yekana semi ni din e de oba pani comfort ya apia. Onyamfi eduokro enum. Na nyame ya admod ne betumpam eda ya wada. Eya November 26 ekopem 28 ewo boma na wonoko akopene kra bere memene da ewo mpasa so adehye asiye na afi baba ye yi no ewo kosiada 29 ewo boma na busuasan ehye biu anu nti nana ya echa ya otoso mi ezo tunfo kutwa ba peni ese adofo nyina momra meja no na ne mame onpene kra be papa na afi wonta se no na chisika sa wane abu chwenye netu nsafre munti duha yenko yenko jamu omu kama unu ya wapeni ya mao yako ene shetine ok abu chwa fosa abredi ya abribi ya son ama abribi sadi ya mekaa ya nwa abribi ya son ama abribi enunti yibi tutu so
4: Inchi Rye FM 104.5 emu ye den
0: sadi ya nuno eso hoho gbian hoho sunu no ya da se kese enema DJ Frankie one dey ko social media kwasi bruni chinchi video film as technician na as technical officer enna lead producer no eye eja kwasare executive producer eye okukusiku ana afi back by Otnel Kabana Ampofo Amasifobia omuna esise dwede nyina de so ame ye sori so nyame yadmo ye besen share